0: Kasar pingrang mafajong adanuabi adiawang mamamani at syambirang yan somoyo na simang na mong sunggapag isa topic ko chingadonenga aro chingiya Bangladesh Veterinary Studio na saksa mong sunggapa panti doamek syokpa na simang sakantian bikode masya may na daoruru ang chingiya at sikjatni gumano na mi kamka gapa unwa bikode dungtang program rango katagan na nuba nagsuari gupo unwa na min katagan na ba changa digi podo rangko senaba gosirong rangko senaba na min changbi Arubedang tangku panti do amek ni akan nam nukpia. Da auroro de angching angching ya chukjat ni panti rang ni gisepo niyat deo de. Anak singari gupa hongwa. Ya nam min mong singgapa aro panti do amek liang Rachel da sal singiya studio na shokpa. Unigamun bikoba nam min mutel bia. Hay angching bicha ko angching nokrum aro chawari ani bidingo knai bafuna.
1: Kasara achuk ruping rang anga mong singbati. Mandi achuk rang ni gisepo. Mandi achuk rang ni chawari di panti da a. Mandi achuk rang ni andiuba nokrom biruchu songami ampuka simpuk songa khni gisepuni anga aga na ska angni di amalau mungsung batti anga bangan song songrang ko songriya bangana pachurang mung a songi anga agan golfoa ya chikrang ni nokrom biruchu songa rang ko ra e indiuba anga agan krka bol krka khumung krka rang dongwa ha pachurang mung indiuba angang ni haayani angang ni nakaniyani gisepuni anga khasara chukruping rang mung anga agan natna ska haayakho angni niyan karang khuang abana sungmung share khana ska na agana ska na ching chengo mandirang de mandia chukrang de nokrom biruchu songau mungsung batte mandi gamu sapgi jagpa mandi khode nokrom biruchu songde songja nokrom chengo na ching mandia chukrang de mama thangni gri thangkho chawari dipanti ching ani na ching khana dongwa chik mi aparangcha indiuba anchingni ma ambirangon agana rang dongwa mama thangni gri thangkho chawari dipanti ching a ra a ni chapchi kha biduenna Indi banga agana ska dauni ya cha sungode chingni bangan phantirang donga mi arang donga daude chawari ri angja daude chawari ri angnagong ja indiuba mandi achkani gisebu ya naka bewal kode andiuba thura meghalai rang chada daoba jakhalar phungarang donga andiuba anchingni ya bangladeshu garo dongo parang de bangladesh ni songadamu dongo pa chukrang de bewal rang ko rakhiar phungarang donga andiuba chawari diphanti ra a nokrum biruchu songa ya naka bewal rang de daoba bima jolosa daoba nakana ma Indiba abima jolude da oba mi ampoka simpok chawar dipanti songarang dongde donga ha indiba chawari dipanti songna jokono chawari dipanti mi ampoka simpok nokrom biruchu ikona nokrom biruchu songna jokono indiba mandia chukrangni gisepuda da oba bangan niani nikani rang donga sakho mancha ching nokrom biruchu songna kra ani thua ikode chra rakang diseng uparang wagam chatbo waring lakko parang ha ikode chanchi rekhi ima nok thangrang na nokrom biruchu songa indiba chengo mijarang de agana donga anthangni mechik phisa chonchon batkoba mechik phisa na anthangni gri thangko chawari dipanti nokrom biruchu songa chengo de yandia yandigya chonga songamung induban changni chapchi thangko gri thangko rewalba daude dauni cha songrangni de dungthang nakki ramari aja khu de arang ngaro uni gamon sanga agana skan dioba malya chikrangni gisepu nokrom biruchu songami ukhon munga phachurang de chengo mijau mi ampoka simpok munga indibo mi ampoka simpok induba nga agana ska mama da karang chara karang indibo mandi achikrangni khatha ga chamude dongwa salakau chadeng gpa chigrikau habu gpa ukho munga manokna Gamu kukupa cerako ha, wa cengo mijawa pacurang de, ya naki agana. Indi uba wa cerarang, maknokna, maknokni nokdang ha ba, maknokni capci janggirang na, aro songsel noksel na, namani cengani gamu nakna kupa, gisik genang kupa mandi kuha nokrom birucu songa. Uno, anga, sandi bekodi niani gisepun anga, neka, wakmel bika bakra jaktu cucep mifal jenang mimat, cengo pacurang de agana, ya naki ha, wakmel bika rotna cotna kupa, Chuchep Nipal Rai, Kukoli Jikoduli, Rina Mangupa, Mandi Kosa, Mandi, Nokrom Biruchu Songa, Gamu Kupakoha, Gisik Nangupa Mandiko, Chachi Jangiko Zilna Mangupa Mandikoha, Nokrom Biruchu Songa, Gamu Kukja, Hagrang Chigrang Nakupa Mandikode, Mandi, Nokrom Biruchu Songja, Chengo Mijawa Yanakiriba, Nokrom Biruchu Songa de Tra Angdirang Sa, Melinang Rumi, Chachi Jangirang Mung Kumong Kae, Nokrom Songa, Indiba dauni gisepu angni aganani mungsung kepada yaha daude anjing mama thangni gri thangko ba chawari dipanti singja raja uni gemen dauni ya dakbewal ni rupungani gisepau dau nokrom biruchu songarang riyan diki dungja dauni 아비마 졸랑우 멍승바테 아비마 졸루 다오바 방안 아치크랑니 베발랑코 자칼라 르쿵아랑 동데 동후아 인디우바 노크롬 비루추 송하니 쟁오 미자우니 베발가타 책책 딱히 송나고파데 다우데 늑데 늑자하다우데 미암포 가심폭 송나 노크롬 비루추 송나고파 왁물 비카 바라작투 주첩 미팔 진낭 미맛 야나가 아간나 스카 야 멍브리 멍나고파 왁물 비카 바라작투 주첩 미팔 진낭 미맛 이코롯나 요롯나 쳇나 만고파 만디코사 마리 마고파 녹나 그낭 안타니 그리 창봉 자나 그낭 인디우바 야 나카 기식 그낭 고파 레스폰시빌리티 동 고파 나칭 만디코사 다우데 자 만에 자와리 코사 노크롬 비루추 송아 앙니 아가나네디 얀 인디오바 안칭 만데 아치크랑니 베왈 블롱인 가슈와 마녹나 안칭니야 아치크랑니 차치 장기랑나 안칭니 딱 베왈랑니 얀 라송 난고파 라송랑코 안칭니 풍앙나 자르캉나 니미랑아 그탈 차담베랑 창아 아가나 스카 모텔라
0: Kasir pengram, yang semuanya si mengasuh-suh lagi mengsa poidoku watetnaska, aruya poidoku syaha ancingi syaubani angjongtang, syaubani rupinghonggen, syotirto ciran hai ancing syotirto ciran cako poidoku kenai bafulna.
2: Dingtangrama, nangni angni dingtangrama, hamuba manja iku apsandakna. Angan ninaba bang ini tuja, nangni sinagita. Didbaringna manja, nangni ringagita. Choktaba manja nangkorae, gupunni chokagita. Shoki mesana manja anga, nangni mesagita. Ana manja nithuye ku aganna, nangni agana gida. Manja silli khadingna, nangni khadinga gida. Nangni angni dingthang rama, hamuba manja iku apsandakna. Na shengnoma angna, angaba nangmuri ramarina, shengnoma angna, nangni mikhanko janinina. Na shengnoma angna, angni mukruno anga antanko nina. Mona chanchana, nangni angni dingthang rama. Angaba rigen nangmung jingzrodona, rigen nangmung jakhurip imuna, rigen nangmung bingjulhung imuna. Rigen nang mung ciring aru cirari batte mana. Shengshuno mang nan a. Angab nang muri na. Iko hayang a. Nang ni ang ni dingtang rama. Hamuba manjano iko absan dakna. Gisiko kringa nang ni kading aku kinana. Gisiko kringa nang ni kecio baksa ribana. Matno man a agan na. Dingtang hongja nang ni ang ni rama. Naba hamude matno iko absan dakna. Hongno mang ni janggin a. Anga nang kon nang nika.
0: Kasarip pingang ancing sakantian masia da orude na min salding bienga salding jukude digin salding prekpetari dongaria aroba makawa jukude makawa simsimi donga unigaman ancing salding ngoba makawa ngoba daude sakti kode rabatna nangamo nokuni onkajukun sakti kode rongkati ang tang skangan beko ski dona nanga sakti kode jiche yang ngoba ang tango rabatna nanga maina salding ngoba ancing sakti kong naman gen makawa ngoba sakti kong nanang gen unigaman sakti kode rabatna de kualna be andiba sakti kode Rabat atau ngoba don gual labe mo, main angadang tangde namin gual kokonga, dekik diksarangu sienjirangu gadung ngobang tangi sakti ko don gual na gonga, unikuman nasi mang sakti ko rabat atau ngoba, namukki daoba semsakya ang tangi sakti ko rongkati nokcine yang pulbo mo, wandaki daoba saldeng ani gemenong ceng cibotolang ko barabat na nangamo, agat ini cirang ko deringa nang zaman nastabat main adegi dokhan rangni ko aro rama samrangni ko ceng cirang biye ringa ngoba, namgepa ongtal geba ci ko de manja, unikuman ang tangi nokni ko rongtala ci ko botolur ai ang tang Rabatan nambata, unikuman nak simang sakanti kon request cara betenga, nak simang sakti aru ci botol kode, nokuni kor ayong katrembo. Yang semuanya nak simang na aru mengsa kena turi di tak kepa, namin mining kepa git ko atetenga, aru ya git ko sia shulko naha Wesley adema, hai ang ceng didi yang semuanya Wesley adema cakoh git ko kena ibasuna.